Ozako finga ngai Bruxelles mobimba. Oketi na Paris osili singai. Otindi mokanda na kisasa. Mosusu otindi na baza. Indumbe za punition te mamu. Oyeba mamu esui ngai. Nalingaki dayo na funda yo mamu. Inutile na funda yo. Nakamati obe film ya makambo nyonso ya mabe oyo salaka. Nategisi yango epai ya yordo. Po azikisela ngai film wana. Mamu, koma ngai ndenge bakomaka Yesu na kuruze. Sete mibale na maboko, sete moko na lokolo. Mamu, ozai mwasa libala, okamwisaka ngai. Namonoko ozai ndoki, ozai kinsekwa, ozali monyororo. Mamu, ndini nakoloba mpo na yo, exemple nini okopesa mpo na basi ya mapala. Exemple. Ezalite, awa balo bapo ngana za ndumba, na hako tambo na mwese ribala, ya wana kopuso makanisi mabete, ezalite.